0: Nakakuavi.
1: Ah,
0: Dalano. Dalano maki bae nakawati. Katakamana o kangato. Aneno kangato makatitia mopile tiwati yae. Eh, Dalano. Dalano maki tiame nakawati. Ero kamana opinini. Awara opinini makati mevi etanyakiwe.